0: Okay. Hanyuma Street Talk iti ni ihe mpamvu umuntu wagurije amafaranga yaguhaye ugahita umenya ko adashaka kukwishyura? Ni ihe mpamvu umuntu wagurije amafaranga yaguhaye ugahita uvuga uti uyu ntashaka kunyishyura?
1: Nzakubwira.
0: Nzakubwira.
1: Iyo umuntu agufite atanye muzakubwira.
0: Yewe none iyo nkuhamagaye undi w'amafaranga ahita unsaba amafaranga mpita amenya ko ntayo ikimpaye. Njye babinkora. Haguhamagara avuga nti ya mafaranga ntaranabivuga kwanza wowe ukinyitaba. Ugahita unsaba amafaranga. Avuga nti ya yandi ya mbere yahubwo yo ngo baragiye birarangiye. Ok, ubwo mukaya turaje twumve n'abandi.
2: Niko kapita. Ibintu byanjye bigize he? Nge nawe zari kontara dufitanye wa mugabo. Ndakubaza airport yanjye igeze he? Iki kibuga se kari cya leta wowe urambaza iki? Yewe noneho si iki kibuga gusa. Mfite imihanda, ibitaro, amashuri. Iyi stade yuzuye ejo bundi. Nayo urya ni yanjye.
3: Yayo. Ariko muzi kwitwerera koko?
2: Ya papa none se sha ntabyo uzi. Uruko nsabye fakturi ya IBM. Mba ntanga umusanzu wanjye mu kubaka u Rwanda. Nibyo koko, buri gihe usabye fakturi ya IBM utanga umusanzu wawe mu kubaka u Rwanda. Kanda akanyenyeri 800 urwego wiyandikishe mu bahabwa ishimwe kuri TVA aho usubizwa 10% kuri TVA yayo wishyuye. Ushobora kandi no gutsindira agera kuri miliyoni 50 buri kwezi muri Tenga Promo. Saba fakturi ya IBM.